Huso chik nakamata ni li katyuam sa rokrok li kana katyukwa Dios. Pantiyo shre li kakwa nak nasik e huso chik kaya li katyuam. Tohreta nak nasawo sa li katyol rik inshik e paretal. Hukanti sa li lok lahonal ayin laish na pek kikwa pek. Nuko hulak huso chik sa li hun kapal rik inshtihonin ki li lok lah santil rosario. Shpanak. Dishtihoni kili santil rosario li okechi shpanun kil an li kakolep chiru li maus an akwi li kapu shpanak li kharkuanak nakatihoni li santil rosario arakuan li kana Santa Maria ut li kakwa Jesus chiko kam I kanako chishka yangilish nimlak ubaum li kakwa Dios chisalishtyuam li kadok lahna Santa Maria.

0: Benil Sail Misterio, Resh Hultikangil Naklidios Kaholbeh, Osiak Sashkun Shakalil, Halolana Santa Maria, Shwarusil Dios Santil Museer.
1: Salika Misterio in Nakakaya, Nakcharu Naklikana Santa Maria, Kisumeli Rahom Likakwa Dios, Chimak Ashiv. Shpanach olcho nakwali santil musik ehrikin, ut aniki ek asinkreli chapil na pech ain chisumenkili rahom lika kwa Dios.
0: Ali santil musik eh, kinohakwi li tuh ish shmaria, uchihokan a anik a gishwak chisumenkili shbokbal liki kekreban likana kajukwa Dios.
1: Hokan bi, kat ilia krish ut kak awshla krish lishtu am likana Santa Maria. Salish tihoninkili ka santil misterio ain. Chihokan bi, Kats iliakrish ut kak awushlaak lishtikhonin killi kasantil rosario a'in.
2: At kachukwa akun katsa chusha usilatina mil talaka ba chichal talani makwal kun kilal chushtarin kakwaak arin saru chichoch khosa chusha. Chake takiwun lakakwa chirglal kutan chakwisach khamaak kolon kushmaak nishmakub chakwu. Mwakana atbani israeli iksha kulak manchiruli maus kokan. Saaka cholat maria nukana kachi santil usilal kwan idio saakukin usilatina mila chishbenh tepalish usilatina mil khusu kristo laakwal.
3: Santa Maria lat na Dios e caballos joven la huma que yo amo su camico canta
2: yo. Saca cholat María no que nacate santi lucila al cual ni Dios haga cuquín. Usilate na mila chishbench te palish. Usilate na mil Jesucristo la cual.
3: Santa María lat na Dios e caballos joven la huma que yo amo su camico canta yo.
2: Saca cholat María no que nacate santi lucila al cual ni Dios haga cuquín. Usilate na mila chishbench te palish. Usilate na mil Jesucristo la cual.
3: Santa María lat na Dios e caballos
2: Saka cholat Maria no kena kachi santi lucila al kwan idio saku kin usilate na mila chishbench te palish usilate na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lat na liyo se kawayos kamen lahuma fiki ang su kamiko kanta
2: siya. Saka cholat Maria no kena kachi santi lucila al kwan idio saku kin usilate na mila chishbench te palish usilate na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lat na liyo se kawayos kamen lahuma fiki ang su kamiko kanta
2: Saka cholat Maria no kena kachi santi lucila al kwan idio saku kin usilate na mila chishbench te palish usilate na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lat na liyo se kawayos kamen lahuma fiki ang su kamiko kanta
2: siya. Saka cholat Maria no kena kachi santi lucila al kwan idio saku kin usilate na mila chishbench te palish usilate na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lat na liyo se kawayos kamen lahuma fiki ang su kamiko kanta
2: siya. Saka cholat Maria no kena kachi santi lucila al kwan idio saku kin usilate na mila chishbench te palish usilate na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lat na liyo se kawayos kamen lahuma fiki ang su kamiko kanta siya.
2: Saka cholat Maria no kena kachi santi lucila al kwan idio saku kin usilate na mila chishbench te palish usilate na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lat na liyo se kawayos kamen lahuma fiki ang su kamiko kanta
2: siya. Saka cholat Maria no kena kachi santi lucila al kwan idio saku kin usilate na mila chishbench te palish usilate na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lat na liyo se kawayos kamen lahuma fiki ang su kamiko kanta
2: siya. Erkosin bilak tashak li Dios sukwabek li Dios kahol bekut li Dios santil musik eh.
3: Chanchak rosa stiglahi kanakwa kon liliko eh. Egetan ko kanta siya.

Chubacholeh bilis panuom li kana katyuka Dios, rikin lik aru yoko chish kebarreta chis lingil rish, charunak rikin hun li sahtu ish, shkotun chakrish nimalish kwangilal, naktara ta siyak ta kulung salikatyang hun lah kolonel. Anayin lish nimaru li nakakaya sa li misteryo in, rikin lish yuam li kana Santa Maria, lish yuam lish hunah chala li kana katyuka Dios, nakish kailak si siyag sa likat yang renak ta kulong klikol bay ani ba in linakay ka uchikyal ing agakwi shkabi shkutun ban chikyal ikakulbal shots akong kakwila o chikahunilong.

0: Tabil sa il misterio, reshul tin kanquil na klikalok lakna jokwil y San José, que estau chak li Jesús sa rochos li Dios, na ktio chak chiratin en kilep lakhtik jokwil ebli tishil kuim.
1: Irek aum li nabek yukwa bek Dios rik in li shtak lankil chak li shkunak chi alal, kik utun rik in li alal bek a in, na kchitak lambil shpan li santil musik ek, na shtikip li shk anghe lankil ru, jocharu chak rabin bilikwi. Outlao, par nakataw ain, ani natin ang kere nak nakataw ro, lishk ang kailang kilisimatan lik ebilike?
0: Cholcho na sa likahong kabal, rikinab likan na katikwa, shba na kayawan, chalenchal kakachinal, shistikip kakambal sa lisanti iglesia, shkutbal chikush, bayli kapakbal, shishbano chakke.
1: Chihokan bi, yoko chirek ang kil sa lishtikunin kilika misteryo hain, Charunak likani mahkwal Diyos likishk echakte halang-halang chimatanek. Kak angelakro, kok siyak chokre likakwa sa likasan di iglesia, katihuniak bi chianchal kachol.
2: At katukwa kong katatu siya o sila tanang mitlaka wa chichantal na kwal kong kilal chustil ni kakwa arin siru chichot ko sa chusha.
3: Chaketa kayo likakwa chaklal kutan, chakunchi sa talika mahkwal akwishmak, mishmak o chichuku.
4: Utmakana tane seriali chokola konchil ma usko kantasha Sakat old Maria nukhin khatsun til usilal kwal josa kukin usilatana bilat beste pal ish usilatana bil Jesu Kristo la kwat
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen lahma kos khatuam kos kami ko kantasha
4: Sakat old Maria nukhin khatsun til usilal kwal josa kukin usilatana bilat Beste pal ishq usilatana bil Jesu Kristo la kwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen lahma kos khatuam kos kami ko kantasha
4: Sakat old Maria nukhin khatsun til usilal kwal josa kukin usilatana bilat Beste pal ishq usilatana bil Jesu Kristo la kwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen lahma kos khatuam kos kami ko kantasha
4: Sakat old Maria nukhin khatsun til usilal kwal josa kukin usilatana bilat Beste pal ishq usilatana bil Jesu Kristo la kwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen lahma kos khatuam kos kami ko kantasha
4: Sakat old Maria nukhin khatsun til usilal kwal josa kukin usilatana bilat Beste pal ishq usilatana bil Jesu Kristo la kwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen lahma kos khatuam kos kami ko kantasha
4: Sakat old Maria nukhin khatsun til usilal kwal josa kukin usilatana bilat Beste pal ishq usilatana bil Jesu Kristo la kwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen lahma kos khatuam kos kami ko kantasha
4: Sakat old Maria nukhin khatsun til usilal kwal josa kukin usilatana bilat Beste pal ishq usilatana bil Jesu Kristo la kwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen lahma kos khatuam kos kami ko kantasha
4: Sakat old Maria nukhin khatsun til usilal kwal josa kukin usilatana bilat Beste pal ishq usilatana bil Jesu Kristo la kwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen lahma kos khatuam kos kami ko kantasha
4: Sakat old Maria nukhin khatsun til usilal kwal josa kukin usilatana bilat Beste pal ishq usilatana bil Jesu Kristo la kwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen lahma kos khatuam kos kami ko kantasha
4: Sakat old Maria nukhin khatsun til usilal kwal josa kukin usilatana bilat Beste pal ishq usilatana bil Jesu Kristo la kwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen lahma kos khatuam kos kami ko kantasha
6: Ter qusim ilaq tashaq li Dios chukwa bekh kakhol bekh ut santil musiqeh
7: Chan chakru sa shtik lakhi kanakwan ut khunelik hun kutang hukantasha

0: Rechta utrachtish manukilika kwa Jesús. Akshtikitlish kangel salirochochli kagua. Spanash okchikutuk. Okshkutbal. Chorshail naleb. Chirueb lichekel kuyen. Chanru nakshkutunain. Mengatabita kutunk na kanrala li Dios. Spanak. Shninkalu naleb. Ninkarulish kutum ustatoh karin. Aina kuili narachli kagua Dios salikadyu amche kahunilo. Nakingat kamukib. Kagutban. Aniyo. Arulish ikeli kagwa. Arulik kamatan. Lishosh taklagwichak. Charot kapugtasi. Magirikinin yom limban wong. Marikinlik angel sa li iglesia. Karwat likak angel sa likakugun si iglesia. Magwan likak angel si kakunilo. Li Jesus, kwan chaklish angel. Utla o. Ani kaila o taklambil chak. Ching atak angelak. Mahon. Tulj o naklish kayal yom likakwa Diyos. Anak takak etchi ush klirahom. Anak takak angelaru likaruno korugi. Anak takak ilikok likok. Naktok sah, naktok kaw. Nakak ing ajik toruk. Matokata chikarant kabano. Kachikrut kabano nak aking ajinaru likok. Aking ajinaru liko. Pekyal nakmaga. Salis sanghilali Jesus kishtigip lik angelak. La uakwi, bakbilo. Chishkut basingilis sanghilal. Lisay lishol, likagwa Diyos, rin likadyuam, chika hong hong kal. Kwekwan ko li tohumaga likakangel, charot kakut lishlo ali Diyos, pikin chika hong hong kal.
1: Chabil ikyahak na lep, kinaksa halang-halang chinahek.
2: Usakre likiskul sa lichabil chot, renak tao ching chinumtakinak.